주여 따릉이의 주내 주여 때포바의 따코토네 주여 어코포 때보츠 기타 걸포바의 헤레네 이어떠어떠 주여 마이 떠우랑아 무하나 주여 미히킹아버테 떠르르누이 걸떠코포가파우누이 떼코치무어포우치카워 에떠게레네 이따큐뱅아어떠라바이 누쿠 ngamatetua tiritiri ngamatetua manomano haere ia manawa nui haere ia manawa ro haere ia manawa o te atu ki te po haere atu ro ayu tau wara ia te po tūtoko ake ki te o marama ayu kei ngā hota miro ngā pūhara keke huri nai ngā motu Whakapiri mai ki te kaupapa e whakawhānui nei I o tātou pūkanga whakapuaki I tā tātou reo I o tātou tikanga Kia whai hua Kia whai pakiaka anō tā tātou hui tēnei rā Nō reira tēnā koutou Tēnā koutou Mauri ora ki a tātou katoa Matari ki tō rewa I te pae Karanga mai rā Kei ngā whiti wai tohu I te tohu ai Māori Ko tā te ori ori nei, he whakatō i te mauri me ngā koranga mohi wai te rangi, ki roto tonu ki a mātou. I wai te wānanga, i wai te pūkenga, i wai te oko te wai o te wawatā. A nei, ngā kupu whakamihi e.

0: waka ko ta ki tumu. Re mai ta mara mara ko hinui ko hira ko te a piarangi. E ka wai karunga nei a tui papa yake. E ka wai kouna ku a tui papa yake. Ini mea te kawa ta ki na te kawa. Ka te kawa tua ni hini hi te kawa te kawa tua ranga ranga. Te kawa te kawa awai. Te kawa ta ki tumu e. Tuturu a whiti waka mau waki a teina.
1: Tino!
0: Amen! We are

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui. Nā te mea nā nanei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.